Mwen jè a goumè, a ban goumè. Mwen fè ni kous la. Mwen chen la fwa. Sa se 2 Timothée chapit 4 versè 7. Se pi apil la pen nou kanonse finisman di la vi a Matthew Chalry. Osi biye konèt kon kao ki sote dan la pwet mopo. E twe pase l'hôpital Saint Jude, sa se te lendi li 4 mai. Le twe pase, ite 76 lani di laj, 76. Servis pou letman di fin Matthew Chalry, osi biye konèt kon kao. Kay pwe kou la vendidi li 29 mai, an pawes a 7 an nan l'Eglise Katolik Mopo ka komanse a 2 apre midi. E pi apre sa, kou akay posede pou mette yi pose finalman wipo an semitya an Mopo. Pou li preza, kou apose la kay mo Lazarus a sou cheme dok la an vil vie fort. Kite lam li pose wipo eternelman.